Dayton tu irwa yang kong Helen Kiri, irwa di ibu tu Don Ayusha Halendet, da pocho kot yang ni ka program Kirwai Kasi. Hanipur, wan ra an chipi ya ka program ka live food and request program haiya tokwa Kirwai Chantia. Ki perlok ko ko chimitalang wi ha kanika program ki pi phone i ha o number no lin ru san r r r l r san san si sin o number wi bi chimitalang wi u pat bi irwai ka kami kwa i yong pi kam ju le u patem siam bhai ne bta ki wan kon kami ya ki yong pi ye pi phone i ha o number no lin ru san r r r l r san san to sin ki ka program ti ki rwai yong kong kon kestina lin do ki rwai i but ka o kari chaintia

0: itegi training chegi nong rep na ko por chego por we de em gi exposure with sit ku dang wan ya ri wa dikin news nem la de em gi wan nei tai na po ma kon ro blong te ka te dang plan is ku wi ku dal ya ki chakhan du li wan
1: te kong sang suk ba he to wa ka ni ka scheme go ong pi ka national food security mission ka ni ka program ni ta ki lok nong up radio kham ta mi ki lok nong rep te ri yo che ba ki kada he to wa i jing che yong pi he to wa ka ni ka scheme ko ong pi to ka ni ka scheme ko i men toy ba na du ku ba kure usuru chibon phagi jingman toy ki wana kadang ko office yong phi de ap cha ki nong chong chnong ki wa ha popo kani ko kasentia te kong he ton wa ilalu ti yong ka ni ka scheme he ni ha kasentia mo ka yi ka ka jingman toy ko wa yo ki nong chong chnong
0: ka jingman toy ko wa yo ki nong chong chnong na ni ka nfsm yo phi ka ni ka nfsm mo nong kong do a ki te ki cluster demonstration na man gi jing hikai ki jing hikai technologies ang be ki thme gi jing kra kam ha po a field human scientific ne bha gi nong rap yong e ki dang pen mk be ki traditional method ne conventional method kam ongi rep the bone sin mon ka tu gor kom rep yong ki pen mk no gi chibon sumbe tha go khen te hen re jing mi iwa khen te man de ya ani de ga jing hikai science te mod ha ga te ga jing hikai yong e de ongi ta ga kam ga te ga system of rice intensification mod de hap thung no gi chi chi in chi thlu le ne ar chi in chi thlu te ha ga te ga jing ye jangai ga wa man khat phra do ar phau centimeter kam te phai pen jangai no wi ku ba cho wi ku ba mod te ne te mod ga jing mi an to he ga yo phi ha ga ni ne bhai le du na ga jing ekni bam yongi tu gi jing thong te ne te dau mot ka jing mi ka jing kha khon yongi tu gi ba le te mot khlan gi to ka mo dei bet ka mo ong gi yong phareng broadcast ki mane broadcast phi te emi thaw kha emi thaw whatsapp ai bum em tang chi chi in kho mi ne te ne te dau i de ka te kor kom thong lain de jing hi kai gi nong rep de em ga te ga jing hi kai sri ha do gi ni gi wo le gi te gi rep arsin ha ga chi snem le ka mo cluster based farming ka mo ong gi mo rep cha do ku ba ha de ni point gi bi gi jing thong kam gi to gi sala gi khnang wa le ka thaw sap ai te ha ga ni yo phi de bon hi gi nong rep ki wo ye bon de em gi nong rep ki wo chem khet wa to wa de yo ga tu ka ni gi success story wa to gi ni gi ong gi mi ga jing man toy chi bon ni ga tu go rep ki ka ma ko jo rep ki na chwa hen re ha pra di gi tel em hi gi nong rep ki wa yo phi wa chem chi to man gi ha gi le ba em gi wa chem chi tom hai te i bor kor ta mo du na hi em hi gi te gi wa em mo ye bo le hen re ga te hi wa ta mo de chem gi ni go rep ka ba de yo phi pen thor wa ch pen thor nen chai tel de le gi bo de ga ta ga rep lain han lam ye gi thit na le de ga ta go biang jing thao hen re de le gi pen to ka chai bor wi ye yong ki sa ka te ga we ta dam ta sa ka win le mo de yo i kam gi ni gu rap kre la yo phi de em gi te gi nong rap yong i gu rap pau ba to the boy de yo gi ga ni ga to ka fasai de ye gu dai gi ni gi ki value added product yong kre kam gi ni gi roasted millet powder ki cookies ki cakes ki muffin gi ki ni gi horlicks gi chna gi ro kre de bon jet ki te gi jing chna wa yo gi na gi ni gi kre ni gi pulses le de le he gi kat new le thong de ye thong ba ki ne ba ka te ka sarkar pden le de kwa ga i wa ha ki ni gi por talang open mk ba i de gini ki urab ba i gini ki kinja to chag ki hali ki pen thor yang e khnang wa yo dab ba min dab di ne bha i gi jaj bru yang i dang bon wa chke ba min po de khar te kat ni hi wat kam yo te mot gini ki snem gi dab m hi por wa de hier ha ga ta garab ka riang yang i ma kat ni yo de dang biang go ku hai te gi rab ki riang de yo ki nong rat de hier biang gi office de le gi tho i de gi ba gi de gi sembe ko wi en le ka ni ga nfsm ne bha ha ga ni ga skim ka ta ga sarkar india kam cha ga pen mk mi gi sembe ge rim ki da palat ekas paus nem garta ha ka ni ga skim la kat wa yem ye e na po ga department e hap i pun yo yo sum be wa ha po ga paus nem irta bo ge ha po san nem irta ne ba le ye kam ni u pun biang ge nong rem ka te ga srr ko ong ge seed replacement rate la de ku ga pun yo ge nong rep yang ida men toy ba ge chem lat ba ge rep ke te jing rep tham me ye ge te ge sum be ge ong ge certified te sa ma ong e phi
1: te kong sao suk phai tu i jing pun che yang phi hai to wa ka ni ka national food security mission kam na khana pi wa kinong rap ha kani ka than kyong i de yo ba gi chi bon i de jing men toy kam ong pi de yo gi training de hikai pi kar kom thong gi sembe kam ong sang suk sai wi le ong pi wa de pen chlur pi ya kinong rap wa rap ki arsin ha ka tu ka hali ka pen thor ko wa ki de rap kin na kong te ka chak hai kwa au u kli na pi mo kam wa ko wa ha khmat do ko pe hai to wa kani ka rap ka riang ha po kani ko pe sin tia kam ong pin tu em kam ba u rap i ya ka tu thao arsin chi snam te kwa au kli na pi mo kam yo phi ha kini ki than kyong i de em hi ki nong rep ki wa tia ch khamat hai to wa rep kam na de a kba gi tu ka li de te mot kam phi ki nong pet mo te de em hi ki wa rep ha tu ka li arsin mo dang bon mo ki wa dang rep lu ku baran
0: do ka te dang bon ki e ne ba ele o to wa ko wi ki jing e yong ki nong rep yong i o phi to hai por talang to ka ni ga jing pla la ni ki masi ni ki blang te ki snyang

0: ekoper kiwa ki em hagani ka than ki yong i
1: ingo yo blagan rat o em lang o phi ne liang yong nga kuble chi bon
0: to kuble chi bon ya phi kong marsu da ki war ko man kam ka assistant director of agriculture agronomy jwai wo wan bi hagani ka studio yong i ko e phi ching bin che cha ki pa nong rep yong i he to wa ki ni ki scheme ku per ku per ki wa phi kam ko wa pe ya ka ni ka west india do ong phi ya ki nong rep sya su bhai wa to ong phi wa ka west india man ko ko sa din do he to wa pen mi yai bam i wa em kami man kasngi te dai ti bor iwe ya khmat yong phi yuruti wa hakini ki snem ki wada wan yuruti wa kini ki nong rep u wan ki chakhmat wo ya snok ti lang wa ka office yong phi yo ye ki pen mi ya i i wan i wan i jing thong i jing tep wo ye ki pen happen kamai we wo ye ki chalan cha ki wit wan ki thao te ko ble chi bon ye por yong phi e wa black and red rang the u phi de kru kru do yo ye phi yo lai bet ki kam ki jam ki yong phi hakini ki snem ki da wan ko ble chi bon ko ngi por yong phi ble chi
1: bon mai phi le
2: Top lock kamadas niya abitin tu ya ka kalitikin waka kong Marso de Kiwar ko manga Assistant Director of Agriculture Agronomy Juwai. Hajrong ka pang kijit skim kiwana ka sorkar perdi wada pelai ko hakin ki khat ar senam. Ngat ya diyo abishibun ki yutip ki jingmut ki jing pinche yong ka kong heye to wa katan tu ka benta. Waya ka ni ka kalitikit yong ka benta wana kong na chim da umma api paswet. Top lock uro hai ni por emis ka ni ka wiki jumpa mana hei to wa. Kidorang kimar ba marep ku ema po kaya chwai thalaskin block yong ka West Giant Hills District. Hei to wa us in man ko le jar san spa prapabli tung ka chikwental usumrin nyawa jar ar spa san pao tung ka chikwental us kontara kendi heja tung ka chikwental usala ar jar pra spa an rupa kundi tung ka chikwental upatho chi jar nyaw spa supapso tung ka chikwental
3: umule ka nyaw spa kan ru tung ka chikwental ukho san jar san spa chikwental Usala so le jar le spa chikwental, usapadok ar jar kende spa prapaw le chikwental. Kitu tok ki kattu kat ni ki dor yong ki marbam ki waha bapok ko West Chinty Hills District Juai.
4: Ka khusnam na kabenta un nongrep batbittam ka le chowba hari. Manta, iba hari in batayangi shephang kumno manlong kumai.
5: Piru, pila bunyo ki jungtung ki bapulung ha ka kper jongpi.
4: Kumno,
5: shudail une un number, iwe pra not not, iwe pra not, iwe san san iwe. Haba pidon ka no ka jing e.
6: Un number jongno unie?
5: Ka kisan call center, ha ka ba kitu ki bila yo ka jing ikai ha ka rep karyang ki nyarab ya pi ha ka no ka jing e.
4: Tangba nginom ya iya kita ki ba shong hang taboro ashisngi.
5: Pinyo i pi ba, ba ro lai spa an rukusan sngi shisnam bar kata ru nado hnru baje minstep hado shipau baje minmit
6: tangba ngin hap ban siu em kat kum kapor ba nia kren
5: omdan kam siu phun ya ka kisan call center na ka mobile la ne ka no ka no ka phone ru ka jing ai jung mo jong ki ru light a
7: chisha se
5: ho chis pa person
4: nong rep yo ya ka jing ya rap ka ba ya dai bar ka rep ka riang hak stin la jong phun ya national helpline number iway pran not not iway pran not iway san san iway na ka no ka no ka jaka hari india klem ha ban siu ai ru em
2: Tala orang kat wadang cak ipor hini kejan mitan ab ye ni virwa hini kecok yang ma ranji menar irwa udi ipertut yung jing im nang rap.

Telah kira ke por yo opsia bi ni ka program ka kisanwa ni program yo opsia bi ya ka tu ka dialog ni ka interview ha jong jong ka pang go ong batai pin chi he to wa ki che scheme wa ka sarkar pa di pelai ko ha ki ni ki ka as nem da batai pin chi ni ka banta da ko maso da ki war koman kam ka assistant director of agriculture agronomy joy de chimle ini ka klitkin da ma panchi mi pasuat de pembe de pasuat ini ka program da o masih de ka chiro o kong pi chulai ka program yo ka kisanwani program ini ka chenme de poy chukut ka program ko wanchi pi na ka akashwani joy blog ini ka po na ye pte ye ka program yo i emi ka program kirwai hektin hindi ha ini ka program do yo open sia hai pi ye ki ali kirwai

Kini to ka ka shuni shlong ko khubar ek tin jin dia upar HP daga kre spere ki khmar em kam ko khubar bo jimbar u prime minister Narendra Modi wo em itmu iba khuru ha kal yang ichnai tho nevanta wo yo e angnot yang ka wixit bharat soi saskular sa tho jmut kari US wa ka Iran wo pun kut no ye ye ki wi auri ko wa de ne kam wa sobnai de pen man yak ye lang mekhlia sport conclave arja ron ru ko wo wanra ikala ha ka mandrit Nevanta kayele ki sport hapo kajala. The chajet arpo so good ki kana kondro na kajala mekhlia wolai mikmat ki chakari Malaysia hapo yong ka CM youth program. Kikobor ki upania. U Prime Minister Narendra Modi negasngi dongu wa hakini ki chipaus nem ki buda dem kari de sakhi ko ye penbhav I bukru hakalyang chnai tu hakowa bun kiliang hakalang yong kari. Devasa me ko khubor yong ka MyGov hapo ka social media umodi dongu wa ka sarkar eti ko open bhave pinchna ya ke obonjai khnang wo yogi ye angnot yong ka viksit bharan ha ka MyGov upnyo ko ye kala iba khro bada dep ule ve pinchna ye pha imiat ha kari ha kini ki khatal snem ki bada dem do angule wa ini pin roi wan ra ko ikala ibo bon bha wo pin smart ye ila I wan kam jo le wo pin khlan he van ta wo kam man unang le bha chu chu ve wai ko yakalat ko thame ne van ta I ro I par ha kari ye wo em isnya tho imud ha par di kari wo wan ra ko ye kermen wo pun na ye khajia wo da jia ha west asia ha den wa ko united state wa ka ri iran da pin man ki ya depan benagi wo te kular hi sao thu mot wo pun kut no ya ikhajia we auri ko wadan ne lakam wa so banai ki he officer depan scam ki wa da soi ya ka sa skular sa thu jmut ko wa da m e soi pe ba ko wa da pen man ha geneva switzerland ha ka sngi tho den ha ka ni ka sa skular da yoluti wo wai biang ya ka street of hermes iwai biang ya ila iwan lengba ki jahat we kam jo le ustang ya ka yaklam wo wanra isnya thu jmut ko wa Rupaus ni hiya to waga program nuklear hari in Iran. Hadin ini ipin bana idor yang kabai umpenyang le da hiyar go. U president yang kari US u Donald Trump wa vice president J.D. Vance da penyang senyau bahagi ya ini irai. Kad wa u president yang kari Iran u Mozart da ongu wa kini man ko kam ka sinjam ko kongsan bahan. Ka yung kre kam yang ka district Ayush Society Ripoy District da le kemen ko ya ka sngi international day of yoga ko wa khar ha ka ha state sport council nongpo ha jorong ka phang yoga for healthy aging ha ka ni ka program da sakhi e chimanta chongchet yong ki nong chimanta na ki vanta wo phero phero yong ki imlang sa lang ki wa kon thup ya MLA ka nongpo umairol bonds im ka MDC nongpo corona kamdat ki khanna pure na ka ribhoy college wa ka St John academic of nursing umtrau wa ki head officer yong ka district ayush society wa kiwi kiwi kam chi banta ile kmen ya kani kasngi ki nong wan da chi banta ki wo le yoga wo kun tu ye che ikhya kam jo le ibha I mian ha I mut I par khan kam jo le ka jing em ko smart ko bastin ka university of science and technology mekhlia ne kasngi do wai pe ba ki ya kalama le rong yong kari ko jrong chispa san phau phut ha knowledge park campus ko man ko wi na kilama yong kari ko jrong tam ha ka thain liang pisngi de pinyin ya kani kilama de kre lang wa ka DK flag foundation de jmut wo kun tu ye snyaw mayari ye tali ha kari we kam jo le o emen se mya ki khna khan ru ya kani kilama de pen he da ka kon hun wadya khmat da Dr. Rakesh Bakshi o man unang cham yong kani ka foundation Hagani kasngi dewan cimenta langle dagi kena yong ka NCC kinong sikai wagi kena pore wa kiwi kiwi. Damle irwa item wadale daga konun yong ka meklia police ban wagi kena yong ka SFS school girls ban. Ki nangilam yong ka hima sora nin kasngi de eti ki yaka dorkas cha ulat yong ka jala meklia UCH Vijay Shankar wo percha yaka wada ongki waka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC de penwit ko he wo je ki yaus em yong ke hima ka kon hun yong ke rang ba chnong wa ki we he wasan yong ke hima

0: jak rapon ru ko wan ra ikala ha ka mendel ne ban ta ke le ke spot ha pa ka jala ka tu po chu ko yong ka ni ka ku bor jain tia to ni apan ni ya ki program ke obot
1: kini to ka akashwani jwai ne ka jwai station no akashwani he ni pon ru san pham ni next studio ni em ya ka vitaman ka program sya phi ni po ka program ki rwai tan re hek tin jentia kyar li rwai pa sya phi ni por ki rwai ne ka chong kilan talang ti rwai the right could akawi pen bor on you are duch kilmat